0: ya wo de o ye wo no wo no wo mere wo so wa be wo je wa home
1: de bi obeche wo
0: obeche wo
1: 0536 02 42 89
0: opanye ne hu ntem wo de nemu ntwa we na
1: 0536 02 42 89 0536 02 42 89 0536 02 42 89 0536 02 42 89 Open me buso edia di na ba we echiri a ene ebeti makase e manamo
0: en free machine van ko mobi o yesa wa bu menim tia
1: eno sai ma banamo
0: o nya ne sa okay. But me mpe me mpe okay. Sa abana nya abana die eni echi wade
1: okay
0: no abeka se we inti embo
1: okay
0: nemu ade a me kra echiri
1: okay
0: se me media ade ama o na me shira so ama o aba ofiri ni mechi
1: e de
0: wo busunya fo de ya me kram pesade
1: okay
0: apart from that no de ni bi enwo me se me kana na na mtam kese se aba wo yi wo an to fie an to ka wo de feeling
1: me hu se de aba no fa so
0: ni kwa me fa so a
1: yes
0: ye nya aye e de na me mani abere wo wo so se se wo an to fie an to ka se bi na wo yeje me fo
1: okay Open na mi busa se abanu bowia omo die no eho nsese eti sai biem
0: oh na me ja ma wo nkwanwa wo beja me mama ko esu no
1: debi
0: debi da si enye ne sa ba bi e chichiri bo na wa na eja no
1: okay na che se won na ebedi no wa se debi owo so msa de ma wo
0: dia wo di ye ni ucho mi ensa kra na de ba ko ma mi sa enye wi o
1: debi
0: ah na wi ase wo si wo twa mo ni na mama obi ni wadi no ti wo na ma se ta na sa wo ye sa wa bere nya mi o me gun sasa sika no kra wuti mfanye hwe
1: do be di aba wonchi
0: o mame wan namase eh u benye sika no kwa akoji efiri lutufo no ba mfa mbra wo de toka e benye nkwanchia
1: Jesus
0: me na me kachiro
1: enti no
0: me ade a me suma chiri kra na nsori wo de challenge me challenge
1: ka obe me na di loto no
0: ai
1: no wo di wi ya
0: se damba na wo na be nyi na de ka bebira begwa mame nkwaye ajuma wo ni maseda won mo de ba
1: okay
0: hadi ye be di kan ka chira wo she ejuma ni yeye ma no afa seda mudia echire bedane o
1: okay
0: enti woni bebere di wona seda ba bi nso afi no mudi wona asem beto suma yanim sedia mi duko jina nso enti so bi ekita na koko
1: yes
0: ani ye koye
1: enti papa mi busa e fa loto sem ho
0: de loto ye o de pa
1: oba
0: yi abaya mo wi ye ni loto
1: oba mi pese
0: ye loto nko na mi o
1: okay
0: obi ya de be ma wu
1: okay
0: me ma ne duro aga sori
1: okay.
0: Wo bi e kuru da ne na ya kuru ni muda.
1: Okay.
0: Me ma na ha ban bi. Ye be pisa ye de be so kuru nu.
1: Okay.
0: E kuru ni bi wu.
1: Okay.
0: Wo bi o se ni sa so sika ma na ashe. Wo bi e bi aba, wo bi e chok ba. Wo ye de ba de ni ba ma ho. Ah, me ma na de ma ne de akọ. Wo be hu ni pe be ye de ba de. O nsi sign board wo.
1: Debi.
0: Wo nya advert wo.
1: Debi.
0: Na so bu hu ni pe be ba. Wo bi di ni wo so pa wo. Doctor de se doctor si wo muda.
1: Wo
0: ni wo so wo wo. Me. Meji na koko. Obe ko nsu yo. Obe a mema ne duro. Ye be so obe wa na wo mu.
1: Number ni
0: e. Obi zero pe bibi e fi obi ho.
1: Okay.
0: Ni pa ne mfa ma no.
1: Okay.
0: A fa o pa lo kubra.
1: Onu wa mfa ne pa lo kumra. Number ni e 0536 02 42 89 0536 02 42 89 0536 02 42 89 0536 02 42 89 Wase aban ene aban mienu ebebo tie miye dia tosu mienu uche miensa ne dia bako wunim se wuntimi ne nokra mesrew emfa number no eye 0536
0: Enfri mechi mfanko mobi.
1: Wasasi enfri nechi emfa abane mkwache. Isa zuwa yina kumumu nedeche wase jukucha. Wasi ukucha ne dine dine huwa dansi ene wafu fronzo mra. Enye wuna obeja kwa hidu
0: sumta. Mami nkasa ase unwe.
1: Okay.
0: said ya me kan ya me yewure wure mu ne be hwe me
1: okay
0: ba mada wuro ma na mu di me aba afidie so
1: okay
0: said bi wo bo number ba ko pe na nipa bebere ya
1: fa e sha se no wo fle o pick up
0: anti me me hanu se ni ya no
1: okay un
0: fiti pre ko mame ma son ye so
1: okay
0: anti se wo pressure wo ba ha
1: okay
0: e wo se ye no ikwasi buru ni ka se appointment
1: okay
0: do fre number na nana me pese me babo to krum bi hu nana
1: okay
0: na mama said that's it bra because me woda
1: what
0: I want my hada
1: okay
0: me dey share warm
1: okay
0: na me woda no so when I will be wa koko na it say we
1: and
0: say wo ba say na say me nya daje amawa
1: e ba
0: man hwa wo be san ba ko and wo ba afre
1: okay
0: na ye hu ni say okay wo ha wo we dey bra that say
1: okay
0: na ye ni say say hada no say afo ne na eba
1: okay
0: o me din ayo
1: Yenisa. Okay.
0: And I said in previous, dear TNA.
1: Okay.
0: If you cry, how no cry, I was a make one year.
1: Oh, what the dog?
0: Yeah, but I'm branching, but talk room cry.
1: And no cry, I'll get into 2 hours.
0: I know I'm an on it.
1: Okay.
0: I think no bitch, I print ticket.
1: Debbie.
0: And TB, oh, I will frame me.
1: Okay.
0: Memo, what was an apple bark?
1: Okay.
0: Macoon, you know.
1: Okay.
0: And I see be our cocoa bark.
1: Okay.
0: Nammy, dear coffre.
1: Okay.
0: Aha, may you be a big cry, Sammy Chelawadi, obey and all.
1: Okay.
0: Na ma fere ubenya we fa we si we ka we ka we ho.
1: Okay.
0: Una wo kro. Se we se wo ba han.
1: Oto to adin de bawo a.
0: Na mama wa toto na o di aba. Na ma ya ma. Tinye se ofiti ya no wa fro ka.
1: Na wo
0: ba. Me ba na me ka che se ko bo so mi ansa na wa ba. Wo ba ka se ma ha o.
1: Yes.
0: Enti fere me.
1: Okay.
0: To shinapo. Ana wa koko.
1: Okay.
0: Mi mi se wo chi.
1: Okay.
0: Me ha o ni wa ka wo ha o. Yo me na na ani e bra.
1: Okay.
0: Ana mena na wo ha we die eyeti are maybe say ejiri no e bi efifi eti we fa we fa we ko pesa die wo wi afre me na me nkyere o di abeya ana ses wo die wo hia sika enti bra
1: okay
0: wo hia lotu de bra na me nko bi sa nya de emma ana enti fre me ansa na wo beba wa
1: ba opanyi ma me san fa we su ntwa to ansa okay ma me fa number ne en tu dwa ansa number ne ye 0542 8902 4289 0536 02 4289 0536 02 4289 0536 02 4289 Open your now, won't you? Chimney, a patch, and say, I have one Tommy Biawa.
0: Debbie.
1: Own Tommy Biawa.
0: Debbie. Apart from my cocoa.
1: Okay.
0: And no snap on.
1: Okay.
0: But your what you say, because I'll be a woe, but I wouldn't mean ya cocoa. What do you ever find?
1: Okay.
0: And say, if you did.
1: Okay.
0: And a snap.
1: Okay.
0: Aha. But apart from that, it will be a while, but by no fear, no dear cocoa. Tuba will be near Biawa.
1: Okay.
0: Until Obiwa, a man on it, Obiwa, a chichi of a semi beside, dear man.
1: Okay.
0: And one saw only a manana cocoa sika.
1: Okay.
0: And then a snap sika.
1: Okay.
0: Nama Jinny Dean.
1: Okay.
0: Nama Tienasim.
1: Okay.
0: Nama Coffre.
1: Okay.
0: And Timmy Frey, and I say, I was sending Pano or Baha.
1: Okay.
0: Na makache se menana wadju me idie e wase woba
1: okay.
0: E die da se iba wadju me idie tuto niyama we na minchuma adi ana mesuma me yedi adi abra
1: okay.
0: Enyo ubiya neko baby u
1: okay.
0: Enti wadawo masaneti
1: ok opa jini mipesi mibusa se edi enti ena huma diachinye ena ufri sumai na edi enti ena huma chinkwa ena uye ujuma daytime
0: unye ujuma na upesi uhunu bibi ya diya sani uhunu aminye menye beri mabi u
1: opa yuwe bema
0: baby
1: na
0: e mechi wa diya diya ni maa diya diya minka
1: wende senka ube tima miye
0: umi ubi freni ya nkupo iwi ya ubi freni diya anajo me diya ni ya nyuma diya chine ya simple ya nyuma diya chine
1: ahuma diya chine ahuma diya
0: chine diya umu diya minti minjera u
1: saa
0: ay
1: ye woka sa fide se de be ati fo beti
0: mi nkyere mu nya de ade ne yesi ye ne nhuma de ache bra ne nya ne nhuma de ache
1: okay
0: simple
1: enti ye mfa ne se se obi tie kasa fide ye tie fo nti na mani aba
0: na de wa ha mi o
1: opa nyi fa cha mi
0: me ba dom ne guwa ta mo
1: opa nyi meja ye si a meja ye si a obi tie ahuma de ache wa se bia bibi dane ne opa so ye e bia o nti mi ma o hanom enti e bia snap sika wa send dia ma a quamp bell soon I'll be to Nippon and Dinko, the woman who said, Where we and I said, Wouldn't we?
0: Oh, not shabbing pretty, sir. Sir, cause if you did, quite of us were for me.
1: Okay.
0: I was sending the action up on an aqua. Says I quite now.
1: It will be friend.
0: Ah,
1: no,
0: maybe cross one which in a tsunami made the Medina Coconi a day.
1: Eh,
0: my dear, Chen, the Bay and my dear Chen.
1: ama chen so na wosa
0: yes ade no ah se me kofre se dia me kofre ma wo
1: yes
0: eno na me dey koto suma ni
1: na data no ya enyeyi
0: da bi data me ye adwuma wo ba ye kofre abo ne dia eye ma dia chi
1: eh
0: oh nya se data me enye adwuma wo
1: okay
0: ye adwuma ne mum se ye fra abo ne se dia o me fra ya obi ba
1: wo
0: ne
1: ma
0: no no en dia adwuma dia chi ene wose ye friend no ma wo so na ye bi hunu wano wasem no anu yi
1: okay
0: e bi kro obeye e bi awonye
1: okay
0: enti senka mudi yi okọ senka wa fa de ne maya
1: okay
0: enko be san dia kokọ na baba oni wodi
1: oni eduan
0: aha oni wa kokọ wa gwa be kase wodi wa kokọ
1: okay
0: aha
1: okay open your mouth wey be
0: enti se ma me nka we yesu nche se wo wo frẹ me na pe se me hwe nne mama wo na wo de wa kokọ sika na wo shi na po sika
1: okay
0: e de breme okay. Na se me de ko nsu no na abo an wa ani a o akoko sika me de wa de be ma
1: o sa be send
0: amani ah me de na de be ma no se abo an ani
1: okay
0: ah
1: na je so ntimi nya adwuma na
0: aha se adwuma na bi a wo de bre no no
1: okay
0: wonye nya se bi a wo ntimi nyo se bi wo de obi aba se bi o kun ni pass me si ma me
1: okay
0: abo an je ye no o she mu na
1: adwuma
0: wo di fo nya obo ni bia ono wonye enti woni waduane no wa be ka se wadi waduane
1: Dear friend said me memfa me hunya memfa to me no bi pra asase asase me amigi di se bibia me pra kwe den kanya media nanso me ba
0: se me chin se wo ba kan chin se obi wasa
1: anti ka chin chin nsa jima
0: ne
1: onye
0: da bi da kan ni anti won ni waduane anti wo de won nan no bebere wo anti e ko ba sa me hu su sika wo de to wa kokon
1: okay
0: se me fa me ma fun suma
1: okay
0: nti e basa me do me suma ma no wa dia ma se suma na e ni wadu an
1: ti usika
0: ti ji usika na che se adwuma no ye ntumi ye ntini nye na mo edidi a adi
1: adi na dia ka no
0: wa ka no wa se
1: number ni 0536024289 0536024289 me pato ukro ni di no ka na me ru afi
0: botokro
1: me pato botokro e wo ahafo B botokrum ahafo
0: bi ye se dia wo kosampa
1: sampa kwano so sampa kwano so a wo tra nkwantakese na onya fo popo na janshi ne wo ho na wo du akase ope botokrum e ye just 1 hour 40 minutes journey e betimi e de wako nemum ka ni ntimi fo aw enkodu wo se do sabe mane afu ba bi e ho na meye bere keka den ki tim mo kwane de yeserem a mo hwe na mo nyab number ni 0536
0: moto fo
1: no so de baba wo de ka no ba ya na bua 0536024289 0536024289 open mi busa ko se twato ye wi a ne wa wi na je wa kwa kwato wa dwuma die no so na afa ye so ya ko studio straight na adofo e wo ho so ene ye DJ wo ho atwetwe nkomo na mi busa akonfo ba ye radio no so ebe ma ba emo na o ma se atwa mo ha sa be kasa aba no abo emu adunsifo emu amalamfo e bi be gusi de ne adiade complaints ni message e bell kasa for dey so mabusu mi nim say asema make true bi anim sankofo no omo ye dey for
0: original one I love anything that we have original
1: okay
0: counterfeit one
1: okay
0: bibia ye mienu mienu
1: okay
0: ndi o shusha no wa copy papa no
1: okay
0: asofo wo say e wo boni wo
1: yes ni wa papa
0: fita for say e wo boni wo
1: yes ni wa papa
0: a teacher for bi kwa ye wa boni wo mutimi fie fie nkwara
1: yes
0: o ye teacher ni papa no
1: onye teacher ni papa ti na kire se aye ona enye na be se kasa fidi
0: nti o me wo bai o so bi sa mi ni
1: yes
0: o bai wo ni pa do ma bi gwa ma dia chi
1: ene dia mo ngo
0: se bi mi ni pa boni ni aka oduru kurum wa nke be ka cho se san
1: no cream
0: nti wo se oduru a moto for wo ko beri ma wo ko beri ma wo ko beri ma
1: yes
0: Mrs. Abawi amu amenye bari ma.
1: Enti arete kire sembe na wo ka kire de na pamabu.
0: De na pamabu no mpebosia na ne wontwa ma aba no no nunu muda.
1: Arete kire semara
0: ne amenka kire no. Nyesa wo de obi hun kire beba ba kire me.
1: Se
0: dia wo ka se mikrofo bebere ya ba ho.
1: Yes.
0: Ayo de wo ka se sana we ba ye. Sana we ba ye no wa kutwa ne 5 CD 2 CD. Enyumiro bobo ne sa no.
1: Wonderful.
0: Because we share bari ma.
1: Okay.
0: Okay. Njudo onche me kakra. No no sun chanaka wan chakura chan 1 million
1: okay
0: so obenya kakara
1: obenya kakara
0: ba wo de maka chere
1: opanyine metwa
0: yo
1: me 2000 medase so medase medase
0: ko hwe wona aka
1: okay okay
0: chiao so o se ko ga
1: kuma se be bia
0: we mo na na bere
1: en kran 40 kuma se 40
0: wona
1: ko 40 we
0: no
1: o pieti o
0: and o dia mo kwa o di me
1: okay
0: mo ko bo mi din
1: okay
0: se nana bere ma
1: nana bere ma
0: a wo buto kru
1: buto kru
0: obi a wa ba me hada
1: okay
0: on frère non ka ho ase
1: me dase
0: se ma bo apua me ma apua ha o me kora mi suru me si so bi frère me no de na koko me shin up na me de ma abo no wa ni a me se ne wa de ama
1: wonderful
0: pia me si ha je obi a buru je refo enyi na me che a wo no
1: okay
0: me baba ko wo ye ka ne se South Africa
1: okay
0: obete
1: okay I'll tell online quadro them online united online obi ajo so number ni 0536 024289 0536 024289 0536 024289 0536 024289 0536 024289 Bobo ni so be fre nana techi a ne mra ne ede berema bobo ni so be fre no na aba wo ka ho asemi wo so di bitwa senya ba na e hawo fofuru bia fre no wo se obeboa wo ayi wa firi sa e hawo ni enyinaa mu ni kuro no aye botokrom botokrom e na mo fa ye life e wo kasa fidie ni so etime sire tie ni bia se bobo ni so obedu opanyine nachi na ye de dwumade ni aba na wie ye producer be sire mo moti enka momfa dwumadie no ade aka ento aso ema matie fo makro bibiana.